yo do fo bo hwobro na abo na nwotwe apansoma edumienu eha e yo mangana radio do konkuru na posome na hanmi yenu na posoba kune mosomfo ambadu keche ne momunyina achia no pei ida obade asisa no pei so de yankwa achia ene ye memenda 18th July benezi na me ti odinya bidruni ano pei menu wa kopunndu se de memenda bia e di super morning show no brewo no ye ma hodu binu akoso o ye mangana mu dedika na editi na edi honkomo piano pei mo fidi na ha chance na nemu ekoso o ye mpatem stugati ansu no edi nyina ebebrewo.